wanga kona ngere di wanti kare ngu nyala pala lo ngel chena le pilo ngere di kaya wanti kare ya no ngai nyai ngora jara halach peng chena na no ngora kona.

Magandang gabi sa inyong lahat na nakaabang sa pagpasada ng jeepney. Ako ang inyong chauffeur, si Kuya Rob. Dadalhin kayo sa makulay na nakaraan ng ating kasaysayan. Makikinig na mga

0: Kaya magandang gabi sa inyo lahat. Alas 9 na naman dito sa Brisbane, Australia. At kayo ay nakikinig sa programang Jeepney. Sa loob na isang oras, mga kasama nyo kami si Nikki, Shirley at Sai sa ating programa. At sa ating mga regular listeners, magandang gabi sa inyo lahat. At umumpisahan na natin. Sino ba ang ang babatingin ko para hindi na makalimutan, kasi kuminsan pag nalibang na nakakalimutan eh. Ayan, si Boyet Frijinal.
1: Oh, thank you sa picture.
0: Picture?
1: Oh, nag-post siya ng picture namin yung tatlo, nang ganun kami. Ano kaya iniisip namin tatlo?
0: Hindi, gutom yun, kaya ganun. Ayan, si Hector at Eileen Pineda ng Marilao. Si Willie at Stella Bala. At kasama si Boss Mark ng nandito pa rin sila. Mukhang mag-i-stay longer eh, kaya
1: enjoy.
0: Makakasama natin sila dito sa Brisbane nang matagal-tagal. Siyempre, ang ating Senate President si Lito Casaul. Manunood daw siya ngayon eh, kaya ayan. Sigurado yan, andiyan yan sa ating Facebook. Makikinig at manunood sa programang Jeepney. At ngayon, babati ang ating mga kasama dito. Lilipat ko na sa kanila. Sai.
1: Magandang gabi po. Kami po ay kapiling nyo mula dito po sa Kangaroo Point sa ilalim ng Story Bridge. Linya po yan ni Reggie. Hirap lang kasi nasa baba siya.
0: Hindi daw ba papanek si, si Reggie?
1: May homework daw siya.
0: Ah, ganun ba? Yes. Oh, sige.
2: Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you sa pagpapasakay. Galing ng Gold Coast, Shirley po ito. And buwabati kay Tita Pat, Mama Pat Lazaro, and the Gold Coast Filipino Australian Cultural Ensemble.
0: Mm-hmm. At si Nikki.
3: At si Tita Nikki, magandang gabi. And maaga matutulong na yung aking mga babatiin. So babatiin ko na ngayon. Tito Hoksay and si Tita Susan, happy trip. Pabalik sila ng Pilipinas bukas. Happy trip. Hello, Aldrich. Happy trip.
0: Ingatan naman sa biyahe. At sino pang inyong babatiin? Wala na ba? Mga celebrants natin.
1: Celebrant na tayo ngayon. September. Ay, ako. Nag-anniversary ako. Yay!
0: Si Loreen. Happily listening, Loreen.
2: Pwede patiin yung pinanood natin kahapon.
1: Oo.
2: Pwede yun, ano? Pwede.
1: Nag-enjoy kayo kagabi.
2: Congratulations sa successful premiere night or show ng Forgotten Island.
1: Yes.
0: Ano ba yan?
3: Pinoy na Pinoy, nakakapag.
0: Ano ba yan? Bold ba yan? Bold?
1: Hindi, cartoons.
2: Hindi po bold sila sa kanilang pag-deliver.
0: Hindi, kasi nung araw, pag mga ganyan ng mga title, mga bold dyan. Forgotten Island ba? Sino ba ang bida dyan? Oo nga.
2: Forgotten, forbidden naman
0: yan. Ayun, forbidden. Si Shirley, alam niya. Si Shirley, alam mo. Ba't kaya? Nanood ka noon.
1: Hindi ko rin alam.
0: Nanood ganyan, ha? Forbidden Island.
1: Forgotten kami.
2: Ang ganda, no? Ang ganda. Sana tuloy-tuloy na siya, no?
1: Yeah. And alam mo, ang dami, non-Filipino. Na
0: nanood.
1: Yes.
2: Kasi DreamWorks at saka Universal Pictures.
0: Wow.
2: Kaya siya nasa mainstream eh. Hindi. Kala ko baka kaya maganda pili production. Lang yung maganda mga production. Cinema and mga Pero open na siya. So, sa mga taga Gold Coast po na nakikinig, meron tayong block screening, modified block screening, September 7, yun po yung opening nito sa public. Kasi yung inatena namin kagabi,

0: Exclusive lang siya. 17. September 17.
1: Exclusive sa ano
0: sa to? Mga, sa mga ano, premier viewers.
1: Yeah. Yeah.
0: Pero September 17, open na po siya sa public. Actually, sa Pacific Fair, nandoon na sa timetable nila. 6:20 po. Makita-kita ano tayo doon.
1: Nasa coming na ba siya? O talagang
0: opo, nasa,
1: ano?
0: Nasa schedule na.
1: Schedule.
0: Oo,
1: dito,
0: for Thursday.
1: Kasi sa Australia, hindi schedule eh. Schedule. para lang alam nila kasi baka ganun ang pronunciation na schedule.
2: Oh, dito schedule.
1: Oh, yeah. Dito
2: they
1: ganun
2: don't,
1: schedule.
2: Don't, pronounce the letters.
1: Oh.
2: Tsaka parang sabay tayo ni Melbourne, tama ba?
0: Sabay-sabay. Sabay-sabay. Pati yung premier sabay-sabay. Simultaneous.
1: Eh di siya ang pangalan niya Shirley.
2: Wala namang C eh.
0: Shirley. Yeah.
2: Wala namang C.
1: Oy, shout out daw kay Billy at Stella Bala. Actually,
2: Stella!
1: Una kayo nabati na kanina pero okay. Ngayon pa lang siguro sila naka-tune in. Ayan, yep. From Ipswich, hello dyan sa inyo, sa ating mga listeners dyan sa Ipswich. Si Billy at Stella Bala. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Sa inyong sambahayan. At sa kanilang ano, apo. Sino ba may apo sa inyo?
2: Wala pa ang apo.
1: Wala pa. Wala pa.
0: Ah, apo sa mga pinsan siguro.
2: Yeah, pinsan.
0: Pwede ba yon?
1: Oh.
2: Kahit at sa pinsan, wala pa akong apo.
0: Kasi ano, sa age kasi natin, pwede na eh, diba? Kaya meron akong mga apo sa mga pinsan.
1: Okay. O sige, magbe-break muna tayo at pagbabalik, pag-uusapan natin ng minsan sa ating kasaysayan. Ano kaya? Itutugtog kaya itong ito. Maganda to. Ano tawag dun sa music ng araw na... Nakalimutan ko may tawag sa klase ng music na to.
2: Ano
1: yung mga...
2: Sabihin mo muna.
1: Ito. Pakinggan nyo. Tingnan mo ko ano yung... Ano, ito. Ito.

0: Nagpapatuloy ang pagbiyahe ng jeepney mula rito sa Kangaroo Point, Queensland, Australia. Ang inyong driver, Rob Wenceslao.
1: Ayan, meron na tayong 16 na minuto makalipas ang 9:00 ng gabi. At ngayon, pag-uusapan natin ang minsan sa ating kasaysayan. Dito yung mga kaganapan sa ating mga sa ating nakaraan pinag-uusapan natin. At sa araw, sa date na ito, September 14, 1815. Kailan lang to? Opisyal na tinapos ng Spanish Cortes ang Manila-Acapulco Galleon Trade. Yan ang Trans-Pacific Lifeline ng Pilipinas for more than 250 years. Tagal, ano?
2: Tagal,
1: ha? Ito ang trade route na nag-connect sa Asia, Americas at Europe at nag-shape ng ekonomiya ng ating bansa at lipunan sa ilalim ng Spain. Nagsimula noong 1565. Kita nyo, 1565 pa, ano na, trading ano
2: trading
1: na tayo.
2: Na
1: yes. Trading route na o trading destination na tayo ng ano ng Europe at Americas. Matapos ang expedition. Kala ko nag-exhibition eh. Expedition ni Legazpi at Urdaneta nakadiskubre ng Torno Viaje. Yan, Spanish yan ha. Ibig sabihin yung round trip dito, return, ang tawag sa atin, return eh, no? Yan, yung balikan na ruta from Mexico to Manila.
2: Manila,
1: yeah. At tinawag tong Urdaneta route, ang return path pabalik sa Mexico. Natuklasan ito ni Fray, isang pare ni Andres de Urdaneta noong 1565 sa pamamagitan ng scientific observation. Ng mga Portuguese charts. Talaga ang mga Portuguese magaling na navigators nung araw. Ano?
2: During that time.
1: Oo, kasi si Magellan, Portuguese din yan. Isa yung nakatuklas ng Pilipinas. Yeah. Diba? At matinding trial and error sa dagat. Ito ang nagbukas ng Manila-Acapulco Galleon Trade. Ang Manila-Acapulco ay nagtala sa Maynila bilang center of world trade ng panahong iyon. Kaya, di ba? Noong 1500s pa lang, center of world trade na tayo. Kasi nga, kinonnect niya yung, ano, yung East Asia o Asia sa Mexico, sa Europa at sa Americas. At yan ay nagtumagal ng 250 years sa isa o dalawa. Ang bumibiyahe noon ay isa o dalawang giant galleons na over 2,000 tons na bumibiyahe yearly between Acapulco. Ang one way niya noon, kunwari Acapulco to Manila is 6 months. They brave the storms, tapos yung mga sakit along the way. Siyempre 6 months kayong nasa ano, dagat, di ba?
2: Oo.
1: Tapos yung return trip naman, Manila-Acapulco is another perilous crossing pagbalik nila naman sa ano sa Manila o pagpunta nila sa Manila.
2: Sa palagay mo, tinatapat nila ng hindi tagmag yun,
1: no? Oo.
2: Oo,
1: kaya nga trial and error siya. Kasi kailangan piliin mo yung tahimik yung dagat. And then, mamaya pag-uusapan naman natin kasi noon, di ba, wala, puro sail lang ang ginagamit, yung layag. So, dependent sila sa ihip ng hangin. Kaya yan, mamaya pag-uusapan natin yan siguro sa part 2. Dahil very interesting yan yung ano na yan, yung paglalayag nila. Ituloy muna natin to, yung kanilang, bakit ano naputol o ano yung mga dahilan bakit natigil ito.
2: Okay.
1: Ang sinasabi dito, corruption and smuggling. Strict regulations created loopholes and rampant illegal trade. Meron din mga digmaan. Sinakop tayo ng British occupation. Naagaw ng British ang ano, ang Manila sa Spain noong 1762 hanggang 1764. 2 years lang, ano? Yan. At nahinto ang operations ng Galleon. At yung Napoleonic Wars na nakasama ang Spain, medyo na-drain din yung resources nila. Siyempre, si Napoleon ang kalaban nila. Medyo matindi yun, di ba? At yung economic reforms, Real Compañía de Filipinas pushed direct Spain-Philippine trade via via Cape Route. Yan. Yun nga, unti-unting kumbaga itinigil na nila dahil hindi na nagiging profitable yung ano, yung pagbiyahe ng Galleon. And then yung mga Manila elites nag-struggle to adjust to new trade treaties needed. Kailangan nila ng new networks and infrastructure. Yan. Ang naging legacy niyan, Manila became the early global trade node. Ayan. Yun nga, sila naging sentro ng ano, ng kalakalan nung mga panahon na yun, as early as 1500s. Ano na pala tayo noon? Pinaka-sentro ng
2: mga
1: Oo, ng mga from China, Japan, dito pumupunta, tsaka yung mga other Asian countries, yung kalakal nila, dadali nila sa Manila, and then from Manila, iluluwas yun sa, ano, sa Mexico, and then by land, ibibiyahin na yun papunta ng Spain at sa iba't ibang parte ng Europa. So, naging ano tayo, sentro tayo, mga at mamaya pag-uusapan naman natin yung ano yung paano bumibiyahe yung mga Galleon, ano yung ano yung paraan, kaya ano yun nga nabanggit natin, layag lang ang ginagamit nito, yung sails na ang pamamaraan lang, ang nagtutulak sa mga barko ay yung ihip ng hangin, at yan ay yun nga yung na-discovery ni Urdaneta. Kaya tinawag na Urdaneta Route. Ayan, sa pagbabalik ng jeepney, pag-usapan natin yung bagay na yan. At magpapatugtog muna tayo ng isang awitin. Ano to tugtog? Kundiman ba to? Kudjapi? Teka wala.
2: Parang Banduria.
1: Oh, Banduria. May tawag sila sa ganyan. Pang ano yan eh. Kasi nung nasa Bulacan ako, yan ang uso, Banduria. Sa mga high school, yan ang pag-aaralan yung ano, music. Pero bakit yan ang ano natin? Ano? Ang internet natin dito napakabagal. Ayaw bumukas nung aking buboksan. Ayan. At sa Pilipinas ngayon ay ano, tag-araw ba o tag-ulan?
2: Yan
3: maulan
2: ang pa rin.
3: Maulan.
1: Ah, yan.
3: Walang tumawag lang ako kanina sa kaibigan ko.
1: Tama ano, pala yung sinasabi ni
3: bahanga,
1: ano.
3: May bahanga eh.
2: Oo, kausap pa rin ata.
1: Sinasabi ni ano. Sinasabi ni Haji kasi tag-araw daw eh. Tsaka tag-ulan.

0: Meron na tayong 29 na minuto makalipas ang ikasyam dito sa Brisbane, Australia. At patuloy kayong nakikinig sa Kastilyong Buhangin. Sa jeepney. At sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa ating pinag-uusapan kanina. Ngayon naman, yung ruta na dinaanan niya na, yung Galleon Trade, paano nagkaroon ng kahalagahan ng Urdaneta Route o ang Torno Viaje sa Manila-Acapulco Trade? Yun nga, si Urdaneta ang nakahanap ng tamang hangin at current. Ang tawag dito sa current na to ay Kuroshio current. Parang meron na kayong hint, no? Kasi yung Kuroshio, Japanese name yan. Para makabalik ng ligtas ang kanilang biyahe, kasi kailangan nilang hanapin yung trade winds, ang tawag doon, yung hangin na kailangan gamitin nila sa paglalayag. At yung trade winds kasi, mga ano lang yan, mga ang taas lang yan from sea level is I think 3 kilometers, so mababa lang siya. Ang pinakamahirap na bahagi ng Pacific Crossing ay ang pagbalik mula sa Pilipinas patungong Mexico. Dahil dito, nagkaroon ng stable round-trip route. At yun nga, kailangan nilang hanapin yung ihip ng hangin na tinatawag nila ay ang Kuroshio Current. So, ibig sabihin, from Manila, yung dapat kasi ang ruta kasi ng ano ng Manila Mexico halos ano siya diretso siya eh. Pero dahil kailangan nilang kunin yung Kuroshio Current, kailangan nilang pumanik muna sa Japan.
1: Okay, pero they sail from Cavite, no? Through Manila Bay.
0: Papanik muna sila papuntang Japan, doon nila makukuha yung Kuroshio Current at yun ang magtutulak sa kanila papunta sa
1: Mexico.
0: Yun. So, parang mag-U-turn yung magiging ano nila, yung magiging ruta. Hindi na siya straight across. Parang papanik sila, papuntang Japan, tapos diretso, tapos babalik sila, bababa sila papuntang Mexico. Pero all in all, kahit mas malayo siya, mabilis siya dahil nga tinutulak sila nung malakas na hangin. At 6 months pa rin yung ano yung length of ano nila ng biyahe kahit mas malayo. At dahil strategic ang Manila at Acapulco sa Spanish Empire, ang Manila ang gateway to China, Japan at Southeast Asia. Ganyang kahalaga ang Manila noon dahil ito nga ang naging sentro ng kalakalan sa Asia at lahat ng produkto ng Asia ay dinadala sa Mexico, papunta sa Europa at Americas. Dito pumasok ang silk, porcelain, spices, ivory, lahat ng luxury goods na gustong dalhin ng sa ano ng Spain sa Europa ba? Malaki pala ang ano, Spain pala ang trader noon, ano? Papunta sa Europa at sa Acapulco naman ang safe port nila ay ang New Mexico o New Spain, malapit sa Mexican silver mines, ang pinaka-importanteng commodity para sa Asian trade.
1: Tita Honey. Hello, Tita Honey. Ayan. O, ngiti daw tayo kasi naka-live tayo. Ay, Tita Honey.
2: Ngiti
0: kayo.
1: Seryoso lang.
0: Ayan. Madam, good evening.
1: Madam, good evening.
0: Yung stall namin. Ano ba? Kamihira. Ano ba yung napag-ano? Ayan, balik tayo. Malapit tayo. Ang ano naman, ang Mexico kasi may mga silver mines sila. Kaya ang pinambabayad ay ano silver coins ng Mexico.
2: Trading.
0: Kaya sa Pilipinas, mahal na yung value ng Mexican coins na ginagamit din sa ano yun, sa Pilipinas dati kasi nga yun ang ginagamit na pambayad.
1: Pera.
0: Oh, Mexican coins kasi yung ano yung mga Chinese pala mahilig sa silver. Kaya yon. At sa atin yung matatandang ano natin mga lolo lola baka makaka ano pa kaya kita pa kayo ng mga Mexican coins. Silver coins yan.
1: Pero kasi nanuha nilang ano, mga palamuti, di ba?
0: Jewelry. Oo.
1: Accessories.
0: Oo, kaya yun naman ang pinabayad sa atin nun. Yun, ang land route naman, pag galing, nakarating na ang produkto o kalakal sa Mexico, ilan land travel siya sa Veracruz papuntang Spain. Yan ang naging ruta. Yun nga, dahil silver ang fuel ng global trade, ang China, Asian at Asian merchants ay silver-based economy. Yun pala ang ano, pinaka-currency nung araw, yung silver coins. Mexico ang may pinakamalaking silver production sa buong mundo noon. Kaya ang Maynila-Acapulco route ang pinakamabilis na paraan para i-convert ang silver sa Asian goods. At yung Asian goods naman ay nagbigay ng European profit. So yun ang naging negosyo. Yun ang naging importansya ng ano ng galleon trade. At doon nga nung araw trade wins. Ngayon wala nang ano, wala nang, pero ngayon sa panahon na to ginagamit pa rin ng modern shipping yan kasi nakakatipid sila ng fuel kahit wala na silang sail. Pero yung tubig kasi rin nun, yung alon nun, pwede, parang, ano sila, tinutulak sila ng current, hindi sila against the current, kaya nakakatipid din.
1: Parang, di ba, pang nagdadrive sa racing, parang drift.
0: Pero, sa modern, ano ngayon, transportation, hindi na jets, hindi na hindi na trade winds ang ginagamit sa aviation. Ang tawag naman doon, jet stream. Ano rin yan? Flow ng air pero sa mas mataas na altitude. Yun nga dumadaan yung mga aeroplano.
1: Makikita may minsan yung puting, parang puting usok o puting laong. Natutunan ko yan sa anak ko.
0: Kaya kuminsan nagta-travel kayo, for example, from US to Manila, pag ano yan, pag na tailwind sila, usually nag-a-ahead ng isang oras, 45 minutes, kasi tinutulak sila ng hangin. So, doon nagagamit yung mga ano na yan, mga natural forces sa ating transportation. And ayun nga, dati sa mga paglalayag at ngayon naman sa modern times, yung jet stream naman, yung pag dinadaanan ng hangin sa ating
1: himpapawid.
0: Wow, yun.
1: Lalim.
0: Ano yung
1: himpapawid,
0: ano?
1: Himpapawid,
0: ano yung...
1: Ano?
0: Ayaw.
2: Ha? Ano? Namumula ka na naman, Kuya.
0: Hindi, may joke ako eh.
2: May oh.
0: Ito, hulaan mo ha.
1: Sige.
0: Ano ang karsonsilyo sa Tagalog?
1: Rip.
0: Ah, hindi.
1: Shorts.
0: Hindi.
1: Ano ang tawang doon?
0: Burunto.
1: Shorts?
2: Karsonsilyo sa loob yun eh, di ba?
1: Di ba shorts?
0: Oo.
2: Kamiseta.
0: Hindi. Karsonsilyo.
1: Ano nga ba yun?
2: Si tata kasi narinig.
1: Oo, oh, sa nanay ko
0: rin eh. Hindi.
1: Sinasabi rin ng nanay ko yan eh, karsonsilyo.
0: No, hindi.
1: Pero alam ko karsonsilyo, shorts.
0: Hindi nyo alam. Siret.
1: Siret
0: na talaga.
1: Oh.
0: Sa lumbola.

0: Nagpapatuloy ang pagbiyahe ng jeepney mula rito sa Kangaroo Point, Queensland, Australia. Ang inyong driver, Rob Wenceslao.
1: At syempre, kasama natin si Nikki, Shirley at Sai sa ating pagbiyahe ngayong gabi. Si
2: hello.
1: Si Reggie, mayroong ginagawa lang sa
3: homework
2: kami, ginagawa.
1: Research.
2: Wala tuloy yung ano.
1: Walang ano.
2: Chowari wap ko.
1: Oo nga.
2: Second voice ko.
1: Walang pangontra. At ngayon, dadako tayo sa isang ano naman. Segment ng ating programa. Ito, ano to? Ano tawag doon? Timing ba? O anong tawag sa term niya?
2: Napapanahon.
1: Napapanahon dahil ito ay tungkol sa impeach. Word of the day, impeach. Hindi.
2: Word of the day.
1: Ano lang natin. Ano ba ang ibig sabihin ng impeach? Sorry, ano ibig sabihin? Hindi ba kunwari na ano ka yung... ha? Yung ano, yung napagitan ka sa ano, napagitan ka sa dalawang bagay, hindi ba na-impeach ka nun?
2: Na-ipit
1: ba yun? Kala ko na-impeach.
3: Talagang pwede kayong magsama ni
1: Dolphy.
3: Hindi, si Kapsat Chris Ramos. Chris, are you listening?
1: Oh, yan, yan. Ano sa'yo, impeach?
2: Ito, sabi is... To impeach means to formally charge a public official with misconduct or a crime, acting as the first step in a legal process that can lead to removal from office.
1: Lalim.
3: Tatanggalan ng visa yung kanyang katayuan.
1: Yun daw yung ano, formal na pag-aakusa laban sa isang mataas na official ng gobyerno dahil sa ano, paglabag. Mabigat na paglabag tulad ng corruption. Betrayal of public trust at paglabag sa konstitusyon. Hindi agad ibig sabihin ay tanggal sa pwesto. Ang impeachment ay unang hakbang o proseso ng pagsasakdal. Kailangan pa ang paglilitis at hatol bago tuluyang matanggal ang opisyal.
3: Nasaan ba tayong level ngayon?
1: Ang root nito ay galing sa Old French na... Word? Ako, mahirap pronounce to French. Empêché. Kala ko si Sai. Empêché.
2: Ay, kasaysayan.
1: Na ang dating kahulugan ay hadlangan, pigilan, o itali. Kaya pipigilan ka na sa pagsisilbi mo sa ano... sa gobyerno at sa atin kasi pag naging guilty ka sa impeach ka sa lifetime mo hindi ka na makakahawak ng ano public government position. Kahit janitor hindi ka na pwede. Janitor,
3: so hindi ka na pwede mag-run.
1: Wala na.
3: Para sa next election. Pero kung mag-resign ngayon, wala na siyang power para hindi...
1: Para siya impeach. Hindi na siya ma... Yung impeachment, tutuloy pa rin yung kahit mag-resign siya.
3: Kahit mag-resign siya.
1: And then, depende pa kung bibigyan ka ng ano, criminal case.
3: Grave threat yung isa. Di ba meron na siyang ano, parang to arrest?
1: Teka mo na, wala naman tayong pinag-uusapan personalidad.
3: ganun ba yun? Next time naman ako. Kasi
1: ano
3: eh,
1: impeach. Napapanahon. Talaga napapanahon. Kaya naikokonnect mo na agad.
3: Correct.
1: Kasi nga, impeach.
3: Para namang hindi siya out of the blue na. Sige, pag-usapan natin yung lingwahe, yung anong yan.
1: Yung word salita. Na yan. Tapos yun talaga ang ano. Parang naikonnect agad. Parang sinadya eh, no?
2: Napapanahon.
1: Talaga ng ano eh. Kumbaga sa alam mo yung nangingisda may pain. May kumagat agad.
2: Yes. Embait.
1: Ayan, yan ang ating word. Ikaw, ano mo sa ano sa impeach? Wala naman.
3: Okay, pareho lang kaibahan. Yun.
1: Yun na yun.
2: Ano yung kinakantain pa kanta.
3: Pagtanggal sa iyong pwesto dahil hindi na ano, napatunayan na hindi karapat dapat.
1: Ayun, at ayun, sabi ni Boss Willie, ano daw, taghirap ang Pilipinas ngayon. Dahil sa ano?
3: Bagyo?
1: Bagyo, Lindol, dahil sa ano, mga
3: economy.
1: Sa kinukuhang ano, ano tawag doon? Mga nawawalang kaperahan ng Pilipinas, di ba? Eh, dahil dyan sa impeachment, ito na, may sesegue na tayo. Dahil dyan sa impeachment, marami tayo natutuklasan, di ba? Na pangyayari sa ating gobyerno.
2: Oo.
1: Na kung ano-ano pala yan. Kung ano-ano.
3: Yung sa flood.
1: Oo, kung ano-ano yung ginagawa ng ating mga politiko.
3: Ano kay, anong tawag kay Romualdez na kaso? Na
1: plunder?
3: Plunder. Yung paggamit ng kaba ng bayan for personal.
1: Ano pa lang yun? Kaso pa lang yun. Hindi ba proven?
2: May nakita akong ano, cartoon joke.
1: Hindi, hindi ba tayo matatanggal sa airing yan sa joke mo?
2: Cartoons lang.
1: Cartoons. Lang sige, eh. Sige.
2: So, merong isang Pilipina at isang Chinese. Nag-uusap sila. Official. So, sabi ng ano, nung Chinese, parang in the lines na yung pondo na hinawakan niya is pinagawa niya ng bridge.
1: Okay.
2: So sabi
1: pinagawa
2: niya
1: ng tulay.
2: Oh, pinagawa niya ng tulay. Oh. Ah, saan? Ayan, ayan. Kita mo? Sabi niya. O, di tinuro niya doon sa Pilipino.
1: Oh.
2: So sabi nung Pilipino, ako rin eh. Sabi niya, meron din akong pondo. Sabi niya, ay, anong pinagawa mo? Wala siyang may turo.
1: Ano ibig sabihin?
2: Eh, di wala siya pinagawa.
1: Ay, ba?
3: Akala ko so, kailangan
2: Chinese, ng ano. Pondo niya, pinagawa niya ng bridge. Di tinuro niya doon sa Pilipino.
1: Akala ko pinagawa ng hopya.
2: So, tinanong niya yung Pilipino. Eh, ikaw pinagawa mo sa ano, pondo mo. Eh, di wala siya may turo. Kasi nga, binusan
1: niya. Buti hindi siya tinanong.
3: Dahil binusan niya.
2: So, wala siyang maturo.
1: Yo.
3: Wala siyang evidence.
2: Wala siyang evidence.
1: Ibig sabihin, ghost project?
2: Oo.
1: Yan ba ibig sabihin nun?
2: Pero hindi, syempre, kawawa yung mga sambayanan na.
1: Grabe. Kaya sabihin, ino pa rin eh. Kailangan mahalin mo pa rin eh, di ba? Ang ating bayan, kahit ganyan. Kaya lang, paanong pagmamahal ang gagawin mo pag ano naman?
2: Kawawa yung mga nasa bubong na lang. Diba?
1: Hindi, tsaka hindi bumababa yung tubig.
2: Correct.
1: Talagang ano na sila. Parang perpetual flooded towns area na sila. Dahil dun sa nga, isa pa yung sinasabi nila, yung bagong airport sa Bulacan, parang na-block na niya yung mga waterways papunta sa dagat.
2: Oo, ang tagal.
1: Kaya yun, ang nagsasuffer yung ating mga kababayan.
2: Kababayan.
1: Alam mo na, kuminsan kasi naiisip ko eh. Nakikita ko sa ano, sa YouTube, sa yung mga bahay, kung ilang linggo nang nakalubog.
2: Hmm.
1: Kuminsan mo, paano kaya sila gumagamit ng comfort room?
2: Yun no.
1: Kasi nakalubog na yun eh. Kumbaga, baka puno na yung tank, yung ano, diba? Yun, tingin, wala nang pupuntahan.
3: Kaya ano, contaminated water, leptospirosis,
1: usin sa Pilipinas. Very, parang napakahirap nun pag may call of nature na, mag-iisip ka na, saan kaya ako pupunta? Saan ako, ano?
2: Tsaka yun, tinadas ko yan before, no? Kasi sister ko sa Taguig. Kami Cubao.
1: Maintrigang lugar din yan, Taguig.
2: Oo, sasakay ako ng jeep hanggang Rosario.
1: Pasig.
2: Tapos, from there, sasakay kami ng barge, tatawid sa kabila. And then, sasakay ako nung bangka na Isaguan hanggang Taguig. Tapos, aakit ako ng bubong para makapasok ko sa bahay nila. Dala ko yung pagkain, gatas, mga bata.
1: Ibig sabihin, hindi rin bumababa ang tubig doon.
2: Hindi bumababa ang tagal.
1: Eh ngayon may reclamation din doon sa ano, sa doon sa bay, 'di ba?
2: Yung pero awa ng Diyos ngayon, better na kasi pinagawa dati yata ni Manalo yung kalye yung nila mismo. Mm-hmm. Pero tinanas ko 'yun. Ako tagadala ng pagkain.
1: Biro mo 'yun,
2: ano? Ano pa ako? Siguro
1: Dalagang dalaga ka, biro mo. Dalagang Pilipina ka, tapos eh...
2: May mga tao po.
1: Ang ibig sabihin lang,
3: talaga?
1: Hindi naman natin kailangan danasin yung hirap na yan kung matino ang mga ano, di ba? Mga infrastructure na ginagawa.
2: Hindi, at the same time kasi din, sorry po, pero yung kasi yung people also that live sa side ng Pasig River, di ba? Doon sila nagtatapon din kasi ng basura
1: nila. So talagang ano, governance ang problema. Kaya ayan, kailangan pa rin nating mahalin ang Pilipinas, sabi nga ni ano, ni Rick Segreto.
2: Siyempre, isa lang 'yun.
1: Ayan, 'yan ang sabi ni Rick, ha? Pakinggan natin.